Ay, Lucas, ara kunang ka pinky ka sa sanchari. Siguro chay kari. Ay, imay na nga man ta chay yuri kunik kiking wasing man ta. Nyokarta kakta ka. Ay. Orko ka po na itap ka. Ay, kunang niya psikol ki kanya. Kunang ko komersyan ti tamas ka na iti. Husilas ta zantinay pa. Kiking rumitan mo zantumanta runas yaman tahari halay kusa. Pahay ko na yaman tahari kaya ta kayong kay kusa hari. Karay. Nyapis ora chayamun niya. Kantumantak aras tawanyuti saha. Nyaoranya. Ha ha ha.